Hi, siya ni Teresita, miyembro dito ay Surrey Church of Christ, BC, 15042 92nd Avenue. Agim imbita kada kayo nga makitipon kada kami nga agserbi kina Apo Dios. Dito'y alugar nga nasayaat apag gimungan.